0: mawhero, mapango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
1: Tēnei au, te hōkai nei, te kutapu ai ki te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai ato, tipuna tāne nui ā rangi. I piki jāe ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinātura, ko te matua kore ana ki riro, ai ngā kete o te wānanga, ko te kete tū āuri, ko te kete tū ātea, ko te kete aro nui. Ka tiri tiria, ka paupau ki papatū ānuku, ka pute teira tangata ki te whai ao, ki te ao mārama. E ngā iwi o te motu, tēnā no koutou katoa i ngā huatanga o tēnei ao pā hekeheke. Ā tēnā no hoki koutou i o tātou ai tuā maha e hinga mai nā i tēnā marae, i tēnā marae. I pā i te ringa kaha o ai tuā ki te iti, ki te rahi puta noa i ngā rohe katoa o te motu. He ruarua ngā mea o tātou o ia waka i kore i whakamamaitia i enei wā. He hararai te kākahu hau te kākahu o te aitua, he mea i uhia ki te ao, i te horanga o te takapau i whakamamaitiai tō te tangata, tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. Nō reira haere rai ngā mate. Haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Ho atu ki mua whanga mai ai ki te hunga kore te mōmuri i ā koutou. Ko koutou te hunga mate ki ā koutou te hunga mate, tātou hoki te hunga ora ki oro hui hui mai anō tātou katoa. A hei tēnei wiki ka rongo tātou i te roa ngātu o ngā kōrero a te koraua nei a Eruera Sterling, a tīma tātou i tēnei ahiahi, tana whakautu ki te kōrero a o tātou whanaunga i ngā mautere o Rarotonga, ko tātou ngā taina nā reira tātou i tonua mai ki New Zealand nei. Te kōrero hoki, ko tātou ngā taina a i hara mai te waka o Horauta, hei kawe kai mai ki Aotearoa nei.
2: Ani tōna whakaut, ko wai te waka i hara mai ki kone kāre he kai o runga i ai. Ngā waka katoa i hara mai, ngā kai runga, he kūmara, he hāke. Aki te kore hoki, e mau mai, te waka heka i ki runga. A me pehea ngā rangatira nā e umai e ki uta. Engari hera mai ngā waka. A hara mai me ngā taonga. E kai runga. Hai horanga hoki mō te iwi. Koina tōra ngā kōrero. Engari, e mai hara mai nā te waka. Me o nā ahuatanga katoa. E hara kai e runga katoa i aia. Te iti me te rahi e hārea. O te waka e whakahāwe a tiana, e ngā kore, o ina te mea whakanuia. Kei runga tonu tātou e te hau ngā waka i kiekera. Ahai kei runga i a mātātou, ana. I runga tātou i ngā huatanga o era. Kaike tātou, te taira whiti katoa, i a muriwai. I a mai tērā i runga i a mātātou, a muriwai. Nā ki te hoki ki runga i a muriwai, wakuto ngā rangatira katoa ki runga. Engari koe tahi o ngā heke, i hāre anō ki te iwi ko tahi anake kā mutu. Muri wai, pakaru katoa ngā rangatira atu te tai rāwhiti e te kani a taki rau, tai nō ki teke tū o te rangi, tai nō ki roto ki a William King e noho mai rā whanganui ātara. Nā reira, nā rahi tonu te rā karangata, tātau katoa ngā iwi ki te huri ki runga i ngā tātai, ko nito tātau wara, ko muri wai. Aike tātou ringa ia mātātua, ringa ia muriwa. Kāre tātou i tītaha i era o ngā waka. Nō rea, ko te mea nui tonu. He ko tahi tonu rā te ahua ngā waka i hara mai Hawaiki. Engari, no tēnei wā, ko tahuri tonu tātou teiru i te ki o he mea koutou. A maukai noho koutou he harane. E kāo, nā runga i te tapu, nā runga i te mana i hara mai ai, i Hawaiki. A koe nā ka taku whakautu ki ngā kōra no ngā Rarotonga e kōra o maino koe. Ara mai rā tau, ka reka mea mai koutou, e nuhu ake nei. Koutou i hara mai nei, koutou ngā tai. Muto ngā kōra ka tū atau ki runga, ki atau ki rā tau. Ngā kōra o katoa tēnei mea te haere. Tarangatira hai takai te huara. kare te tahi o pe tukuna I raro te tahi tangata noi e gare ka kōwhiritia ko koe te rangatira a iarahi tēne me ko ngā rangatira ke e tukuna ana a iarahi e ngā mahua ngā iwi o raro heo ki te kai kia tau ko ngā mei I hera mai nei I tukungia mai nei I roto I o tātau waka a mea te kōwhiriana a e ko koe mahau iarahi tei A koe na tōra ngā huatanga ngā kōrero, kai te kī rātau, e kāo. I runga I te hoki, I runga I tāhua te kōrero, e mea kōwhiri te mi haramaini. Kari haramaini hei te tei tūmu mō tangata. I rama I runga he mea hoatu ngā karakia, me ngā mea katoa, a karamai tēnā ki runga I o tātau waka.
3: Mai, whakauhoga mō pulaurama. A me tahu pōtiki, I nā taima. Mai ki tāhu kurongo, Te heo ngā ingo o pororangi, o rau ariki, te tuhi māre I kuro rau. A tēnā heaha te pāngo o te rau rune, kia tātai. O te ingo ne o rau. Kua I te rā tangata.
2: Ko rau riura, a kore te heo ngā o ngā tīpuna rahi tono Hawaii. Ko toi, ko rau Tātiki, Ruatap, Oraka I ora, Tamaki Tau, Tamaki Tera, Huri Tākeke, Te Kohuno Te Rangi, Te Pihoi, Kouwerua, Kouwepohatu. Porou, nā Paikea, Tara Whakatū, nā, o Pouwene, o nā nā ea, porou rangi, ne. Nā, ko Paikea, I heke hura tui e rauri nui ātoi. Nā, ka mōhea tātau, te ramaitanga I Hawaii, I tauri hoki a rauru, ki te whakangaro I etahi o ngā rangatira I haramai Hawaii. Taitanga mai o te waka, wanga nui moana, nā, ko mōhea ke ai, ko te rārau pū haramaira, kāre e Paikea, Kia tae mai ko I anaki, ko anauri anaki. A kātai I wanganui o te moana, ka anu hoi e iro iwi. Nā ka mehenge te purupuru, te pina o te waka. Tāna tāinga mai I wanganui moana, a takahi atu nā wāwa I te pangu, o te wakara. Takahi, nā ka kitara waka te katoa. Koe te tahu te waka. Koe ra te pare kono o te huni pūrei ata. Koe ra te. Pare kono o te huni pūrei ata. Ana I mate o te korokoro o te parata. Ana ka heke te waka toto. I runga paike. Nā te tei ngoe ki ano ka hutia te rani. Nā. Uira tātou e ki ane. Kōrero nui tonu e rā kōrero. Karangatia te tai whinu I roto o tūranga, nā pirana te mine. I tuna tautono I tua e I minuto Māori. Karangatia te hui ki te pōrāwi. Anā ka haere atu mātau te whānau a panui, me ngā te porau. Nā kātai I te marae o te pahora awiri. Ka tūmai te raitanga rai te pai kōra. Ati rea kato o mātau pake. O hau te taita mariki oroto. I whāna o apani. A te ka tūmai te raitanga rai te pai kōrero. Haramai te whāna o apani. Haramai te iwi kore waka. Kone ngā whai kore o mani. Kare o koutou na waka. O te tangata nei no teitanga hawiti. Haramai te whāna wā panui. Te iwi kore waka. Kua huri huri a kokorau. A te tū, a tane tū kāki nga me o marae nui ko huri huri ko ki mai ya o ko ma ma ta u tu tu vai ko re ara ki mai ni ta ta te mi ko re wa a ka mu chu te do ga te pai ma ku ko tu na ma vai ko re a mu chu a jo ne tu ma ta ga ta ra tu wa to ki no a mi ya u ga ra ta wa I don't know about it. Eh, they don't have it to motor corridor. Give my name to Yahoo, Naku mai nga kai me nga ai kai ma ko to mangaranga ti. Toru. Are ko to jiki ka ko mai kya. Engari ya to hana wa panu he waka tok. Ko koi ko ro mai na to hora ke ko to chiko ki ut. Ta mo mo pai ke ta ko korone. Ko to ko ro mai ne kya. E na to hora ko to chiko ki ut ko ko to ko ro mai ne kya. Engari au haramai au rungai tōku waka. Mai au mōta tau mai tawiti tū mai ki āpani. Ramai tako waka hei mkoko au te teke baukai mai mā kouto. Pangaranga tira e kōrau mai. A ngamuta ko kōrau a mōha uki. Mōtu anata ko kōrau. Peke mai a te kani teu a ki wā. Ki runga. Pōko kakua tau reka reka tu whaka hihi te kōrau e ne kōrero. Ki tōana wā panu I kōrau wā. Ana kōmate tāua e āho. Pako kia mai tāua, he tūtai ue. Ula, lia le te kari me tana toko toko me o mea pipi wharera ngā tau tau. Ah, te mūte mā na kōre, ata kane ka huri mai ia. Ata kane ka mai ia. Eh, tako moko puna, e ruera. Kaora tātau iako. Ko tēnei pōrangi tūnei nā. Makamakano e wana kōrero. Ako nina ngā kōrero te wāhi mātou. Ako nina ngā huatanga ngā kōrero. Kaputane e mumu kōrero. Engari, wērākau e kīra. O te mea nīkeo te tangata pakaiti. Ko hikura ngi te mau ngā kuwaiapu te awa, tana ngi tāwa e te tangata ora. E pātaya nāu kia kōtou tēnei hui nāi. E whāna watara ngi tāwa e kipe. Kia me whakautu mai kōtou. Ka whakamamae, ahine ka hukura. Kata I te mwaha, e whakawhānau tanga I aia. Kare atu, kare whāna. Ah, kare whāna. Kata I ka kia, me mau, me haere ki te tohuma. Ai, pehea te kōrero a te tohuma, mōna. Ataika tiro hia mai, hari e te tahunga, ataika kia tu te tahunga. Kare whānau ki kone, ko te taki. E gairunga I te ahuatanga, o ngā aranga tira, ko mate nei. Ko mate, ka porou mātā. Ko te taki, ka te tiro hia mai, I tawa wā, te parekura, mō ngā tangata, e whānau tērā rā, baka mate. Kare ka mea mai te tahunga, kai te pai. Me haere te tangata ki te ahua taki. Te rā tangata, te ahua taki, tangata tōna tapu o tāna mai te tiro mō ngā mea pērāna. A ka haere te tono e te tahunga, te tangata kātai ki te ahua taki. Tangata ki reira, ki mea te ahua taki, maulia mai. Maulia mai, te ahi te poku o hine ka hukura. A ka maulia ki. O Māori ake hine ka hura kānoho I te pā, e rau kōkoe. Kiri eke, te ingoa te pā. Ha, I tō ngā kāki te tahunga, kāre ora. Rā te katoa te parekura I ngai prau mātā. Kāre he uri, whānau ana I te rā rā mo te ora. kafai ni mai pare kuda pro ma ana kala ki re ito wa ka ne ke mai hi ne ka hukura ka jara mai to ka ma pro ito mau mai ka dai ka ma tu ra ka ya ru ma ta dang no wa ne ru mai pa o ki re ka dai ka hu di tuna tuna hu ya nga ka ki te ka hukura Tata umayana inunga o whanoka. Tata hee ka karanga atu ki tei. Titiroake nei au ki runga o whanoka. E wa umaya mayana ngā kapua inunga o whanoka. Ha hara te nei tohu.